0: Bagong tambayan para sa kwentuhan, impormasyon at inspirasyon. Tanglaw Connect, programang nag-uugnay sa ating komunidad, kultura at mga usapin na mahalaga sa ating mga kababayan dito sa Aotearoa. Makinig at maging bahagi ng makabuluhang usapan. Sama-sama nating pagningasin ang liwanag ng pagkakaisa. Tanglaw Connect.
1: 6 PM Wednesdays on Free FM 89.0 and wherever you get your podcasts.
2: Bro, welcome to the Youth Zone. Get your fix of rangatahi podcasts and music on Free FM 89.0 every weekday from 3 to 4 PM, cuz.

maayong pag-abot. Feel at home o palata sa kung langon na humot. Pagpilig matimo basta panghugas lagamot. Upwestuhay komportable then palata and relax some more.